kanga are soto tende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kae ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloge teng.

0: It's called
1: Yahweh. Yeah, do what I mean, over the money, gang. Bala, Tate young, you call what I saw, Masam Kanda. K. Yo Ele. To be the first what all fool. I'm checked the 13. Ma. Tate them cooked on a wundilla, over cooked on a tanga, Marco Missalata wundilla, drama wundilla to name, that tanga wundilla. Walila, Juba, Egiena, Juba, Watroa, Juba, Wasansi, Dawa, Juga Kachia, Chitroya, Juga Kachachi, Tria, Juga Kachachin, Buaku, Tamaga Kanova Kanachitroa, Mangana Kanachitroa, Atroa, A Uncle Poga J. Mangana ang o takla ju gakak ak o kawa kula kula ching egege tamuri ang kaga wisi twagi kwa tama kang mga ju upangisa ju kichik ang asanga kwa kaja wa ju unju sa a unju twaga ju kanga ju sa chik ak kwanju umu at kang kwa gan ng ta kang kwa gawang twa kama kang ju at sin chimbuga tigman ng humgang ami okay. Kem kwa satuna mkomkanda mkoka sakulu, tama satuna kulu, he, masirika sabundila takang. Okay. Kwa kumisalata sa, hanga no vuno, vene, ngweni Yehova. Alulukenu kuli ange, na mutima wenu wose, na mukuli kela kulia. Na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandekia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku nima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa akankui masin konwan duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawan a tanku yeng dege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage min a dawa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuri ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi ngisimi ngabagi kha taka huisese kula chinwi ka he a nga akha nga nqabi ngisimi a dhanwa chike dhanwa ke nqa chike dhanwa tu nga giyam chike dhanwa tu nga giya prat fandeni chike dhanwa tu hum kham kwa ya chike dhanwa tu hum po ya debe kai thang twa wa debe he iba iba wa kesing of iba kula po ya chik twa e iba un twa ke kuwa wa kushin aga taka kankwe na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa huna m wage a taka kwin wage a kawisha kaka tihi njuma waga njuma kawa gawa taka na de kaha ta vulienu mitima yenu. Kai kai kasin kati vizalo vyenu kachuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kuwa mekama kikhe tewama huna kawushe kakachikau ndibi nchia migawa. Manchuna kawushe kakachikau ndibi nchia migawa. Mme gawa yang o. Nga wishe ka e kumi. Manuwa ka chua ngu. Uwa na twa ke kuiwa. Gawa te twa ke kuiwa. Gawa tu. Ma ushinga. Gawa tu. Ma uge nga waya. Gawa tu. Ma ugu twa ke kuiwa. Kwezi kaga. Nga waki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michi asa. Nga vi. Tate ti kohum. Kula teti ngui. Kula kem ngui. Ye mchate na ngage kem tani nge. Ta mchate wa dubi. Tate wa sa gwa. Kula. Teti kong. Yang wa sa. Teti kong. Waya kwa kwa ya. Teti kong wa hana. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchate ngai. Nge chikwa choka ng. Katua. Chika e. He kaya kage kumisila, te kumisila. Mta tronsin, tuwa ge sa ofo mta tronsin tuwe sinchi singa chikang. Ta mta tronsin kege ngaba gawa. Ta mta tronsin gawa gung ma. Ta mta tronsin gawa gung ngaba. Ta wunoni, mta tronsin, chikang ka mta sa gang ikwe sa. Ta chikang mta ta sing ikwe sing. Ta yoyakan ta mta yoyake kula ikale. Ta mta, Donge kamta de ngadege a adaba awa singa ba aga keti futika e hewe atronsin ki yande sa ofo atronsin ke giya ofo atronsin ke kama awa singa ba da den hen hen nga ege kaka chakake kaka masung mtati kega South Africa e he mta atronsin ke kama tega ngang dwa ngadege dwe kanke a aba ega dega atronsa tuisa chikang Dami kankwe ma kagu da chua adong tamake asami kankwe ngumi kankwe nte. Nji gu trwa ki tui wa kwe sin aga. Mi wa trwa ta kula trwa nui. Kula gu ya ka kamea ua. He wa guwa trwa. Ka wa kwa kwa tuma mi ka guwa mi ge trwa. He wa ka kankwe. A kwa na trwa. Ta mi wa trwa. Momo mi kwa gawa. Chike mkoke sa yo ele. Yo ele ke dos 12 kunde kwa mko. Tagama saga amagama gu ma kuntwa kituwa. Tagama kwa saga ikuwa amagama nge. Tagama kuntwa kituwa. Chike mkwe sa chimbukang. Amen. Ok. Kwa bundila. Ta nga kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kengkia inganju. E jwe kachi. Maka kanga wa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekuwa eska kachwang. Maka kwa ngawai. Gunjirika mpao ateka kango ngawai. Ateka shikama ngawai. Ngawai tuwa sengi hangula kai wawi. Momo awa kaa ata wansansi. Gawangkula wa ya oejua wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kati nga ayikuwa ateka daichia ka mgu kwa njuka kichige wa nganga. Katuda tuwa tana iti iu mgu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu eke njambi ke spiritu. Ige gedi ya sing eka ta kanga ya ngumanju. Kwa yoktu ya sing eka yoktu ya ngumanju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ki kawisi kige pangila ju. Kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.

ska FM 107 o we downo nie ga tsama 7 tsama go fierta minute de tenge karma go ta a je ga tsama dim am o tsama go maga do ga do sina go ta go ga mo a sen ka I ga ga ki ti he hin to te kha sina go ta go te mo ma ka te ku ngwe ka ta mi te be ta ni go te di ku a re ka ta ga nwe ya ta ma ga ga ku ngwe te ta ga di kao an ku a ta ga mo a sen ka I di te ki ya go ta to te tsama te ke ji no te do wa te ke ji no te a Yesu is in that thing. Sondag e ya de temo a tsena khwata no doti and the sondag e tsui te umu a tsena kan e ne e tuna tu kulina kuri ngwe na ngwe

Zaman zaman ne zaman çok kadar çağ açın. Ya ya çeng kuy. Hani dedi. My beloved. Mi beloved ke vat eg med. Adi. Ay toch. Uit Egypte aan julle gemaak het. Mi belowa e ega simbwana ke e ye gya Egypte ngole sal eg nakom maikies sal altyd by julle bly. Min a mi spiritu, ke mi tiku, ke make tuma i, ge ti dea i, e ge tai mi kiesi, kanda wola wosi se, ya ke gea i. Muni bang viesni, tua kwa akwe, tua kwa akwe. Nta e, nti chan e, man kong e dibi, Tatin wagi Egypte. Take belova take bu khagi Egypte. Ta spiritu bu ginga wa ta spiritu bu tata. E taya ki kama Egypte kuge u. Mi ge ak nte mpa ja inkam chen tenge shimu kong. Chau kong, mui kong, cham kong. Kula chau itane anhoji. Kula nuye dan anhati tawa ana tuwa galami da tau go un aige mi mcha chinji 24 ang apani a chinji ya te mtami ande esi kankuya ngage amone uwa ngunda nguwa singa agzaa kenjambi aka unu ngage e Hallelujah, to our own church and our mountain. A jambi can come in again. Tell me not what he. Ah, what baby? Tanguaga Galuma Cabola. Gun wishes gave your uncle. Near the music, your uncle, what your talent, the aim. What your talent, the aim. Voilà, donc, quand on a dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu Miga Makawashila. Ta aide ama akawa wanga. Ta khaliente duhang. Tamkong. Taukong. Mige am chenji wa ama. Ntua kinga ke jambi ati. Ta cha kwa a. Cha sing a. Amani kukwa. Ta akwa. Limata nele ta akala. Ya tua divika ukala vanka ya tam. Kung ada kaya ya tate ya hati ke kanko ya chafer amr Lord wishes ya gya kanko ya cha chinji ta a uwa shen aza ako cha ya tamyanda tamanda ma unia kukwa tamanda wa wagami ta kulakwe agami uwa wakavya ama tuka wakole ya amerika ngole Nishida Zaman lah, zaman tak
kula gue an kawa ta ga jam iya mu ha pang ga chi pang amo da wa amam chu jam yan nam chao na ko jam an nam chao ge tu ge chua ta xin bu gong da jia ge tu tuang wu to divi ka sheng ka ko ga to divi ka tham sheng ga to divi ka khani di ge ga ga ka ko cha khani di ga ng cha ma ke ya wa chi ma chi wa ge chi wu ji ge ka ma sheng ka ko ni wa ge ka ko zame na khani da ma cha khani da cha wa ka khani da la mo ma chi to kui ni ye na e What's in deep? Zaman, simbol saya kaya kaya cakur ni dan eh, ujian ah, kaya kawasikan. Kalau ini zaman zaman ni macam macam zaman ni cik cik cik kau, zaman tunggil. Zaman tu orang tak zaman. Jadi sejengah ya koko mah tuan dan saya. Tahu tu utang gas tiga. Oh, lagi. Ya, waktu dari. Kau tu aje le tangga, aje tangga, aje le wujud sih. Tambah, saya tu tangga, aje le wujud sih. Tambah, ini tangga tuan dan saya. Tahu tu tu tu kita tuan dan saya. Amoni watch u. Mudivin tangga cat eh, mungkin kulung cat eh, am cakap eh, koko macam macam cakap ni kan. Tapi dari sini gula tam cakap, cakap jam jambi, mungkin yang mana segala macam cakap yang cakap eh, kau ni kulung kan, macam kau yang ni cakap tu segala macam macam safe cakap eh, ya gua cakap eh, ya kami kan cakap nak cakap terus juga. I'm just going to pray. I'm going to pray. Amen. Umja. Yemol se father aya ila khay al makhta khay baramata khit. Jambi mata age kuinka e. Ta jo ay khama khoy a. Ta chum kuga aga. Ta kaba jo ay a. Kege kana cham kana thau. Apena ko ina na bakao e anga tulumi e matwa sheng e ga dibga tsa e ka ga mo tham ka o ga timi gawa gawa ma ka ga na ga ne ga e da gu chomi ne da sheng tum o ta ka du kwa sha ga ka manga ya tsa ju ge platform dene jambi o ja ba na ga zanela a ta ga ga jao a ngong tuo ju ke a gao tsai ju ge platform dene e an tsa ju ge platform dene yunga ju ge platform dene hi la father jambi a deve ko e kunga e juushi ge gamichi ya anchi cha akan kui duwe tinja ge dukti dun hola na anchi khula cha ju o hunula ga ge ge cha kun su an ko akoi khaja o du trois yes ki tu kama ka ko ni cha ju ge kan e juwa cha na wa kan cham kunju kan ju cha akan kui jaya thawi an kunju shan na thin thin ga gan kham yes ki tu kama piya ko la me al mahtafada dawa kula ka khiye ma tu ko tu ngwa ko khasi jwa ta ami jambi nabi ju 3 ta ju ke 3 je jinja ju ke 24 an an on ju thau na ba an aku ju thau na ba an akang yes kis ka ma ta ko le al mahtafada kula ka khi ke ma de na federal ko ban jwa khabe
Juan kawin ngawa kuga ang aljamin aga, iga ang aga, iga jatuh ko jauh. Amen. Kaya rangi, simba ang cini kula, kiamtani federa wa jani, kasi simba matza aku ya khalintid.

0: Ska Jawa Yane.
1: Kama tati ya ma, kama tatrona ma, kama tangui. So angui kazi. So yunga tek angalak eiha, te wokwa boroa. So can my thing to work out that could take 3 months or 3 months. So I can my life, I pass on to 5th of Sesiki. Kehem to eat a matak my walk or come and we. I got to take other at that chat Mokonaki, can my tet home, I could take 3 months. So they were who are quarter, Domako can my guia. So I got 3 years, and I'm a mug. So 10 weeks I can him, when I can me yava. So can my quad for 3 hours. Tetua Kamuyava. So that can my jaw, can we yava sing goroski, or can we yasi kaiki? Mala can my jaw, can we yava si oiki? No makita work with Kamuyava. Can we yava, can my gana wine, babel oki? So our babel oki can we queer and queer? Janetita take to Akwe, and Nasibenu. Then he planned and I could take Yako take to Akwe. Amen. So tia ba te ti kika matanga osanu nta kika kika hiata kui e kam ta kha ko te nja ki ti khala soka ti la ba de ti kui ha pia ti kui ko ti la ba ko ka ti kui ko be ti ula ba ka ba pera ti ti ko aka ta na ba pera ka ti la para go so kui e u kwa mana te an nga osi ki mutarifa nte ki kha ko kui e mala kyanam ko to ti khano ka te ngi he cha u ka wa na ti u ka wa so kyanima Quant a bit de trea, canima quant de tericao. So, Nikuris canmatic calati, three visits. Teo caricatisuara mati, in the vestigatisuara mati, tia, the teo profita conan, and the disuabrati. So, I can like Ahoja, Jauka, need three hoja, teo crea over hati, quana hamper does it come to Gaza, Wopa, Gobe, canmatic calaco, canmatic calaco. So, I can look with the kinati, where teo caricatia, suara tia, suara matisuara matiqua. Jaki can my calafa at a day. Yum cacu. So tau take a tacum can we here. No tau take a tau clever can my calafa, humbert as a galago, not a wopagum. No canum queer tau take a tacum away. Tau tau sikisukumoko no, tatun calocum acqui here. So on the acqui at a tun calagin a common acomoc at a do wogwin. Akui ya tie khata ata komsa hieng nanu akui he cha o treka cha kunyama so akwana ke cha wo tre cha do te kui cha de treka hi so hambe tia close class go be cha mi cha do ta ma cha tre so ka mu ni cha do ta kui hambe ma ha cha do rota so nda te mi te kopi a te to a tie go ti kuri o ke sa a te tie go twana akui ye ka Shati ya kwe na kharo. Aku iye am toma kome kwe kesika. Aku iye cheka am toma kao kishie gwe. Nungi aku iye am toma adowo gwenu. Asha asu kumo kwe kwe kwe kwe kago. Adowo tabe na hiye gwe. Kwa nake kyanama kwe acha kumta ma cha hiye tebe na cha dowo tebe. Cha dowo gwenu cha hiye gwe. Amen.
2: Kwa na aku iye cha nata hiye kwe kwa rahi angam anetako si kwa rako si kwe kwa ane si kwe kwa rahi. Ayati kwe kago dawa tiwe. Ata kiye tikwa nye tama chani kweke kurito. Kwana nga kanim karata kwana ti fasi kwa kwa te kwana ti tran aba na kwata ti to kwa go bete ya kon fasi kwa ti tin fasi kwa ta kwana matias im 22 da fers nye kan der ta ka ti yama go ti go fers ma kwana a kanim tam ka keri commando mense kham kharanye tui ka siki ta kon asa ndas ki kham nga ka ngam anza ayosa a tsa ngam tsa na kwa ka ti kui ka te kwana nuti a te ta saje Tingamata to, I can him take Namata Quaha, Takoto, Tingamata Quana, and look here, talk to Kas, I can him. Amen. Takunu come Karatikiawogu. Tiakuyako, Yen Kuran, Yen Johannes, Fear for Siever. Takunu, Siever Towns Akoma 12:21. Aki Havana and Lad, the tea was unto. Tomuako Namku, Takunu, and Namqua, Quarai Ham Chanimoka. Don't I Namqua, he to talking Namkusan. No angam kwa hito tausan anza sinu habana ka kui kwa di kui ata di kui ya gobe platform ten kasi di eki Platfantena ngomo kui chani makia kara ngomo kunu te manu ka kwete kone kia in platfanten ki tikuye kove platfanten si ngomo kuguzi ki bara tikuye kote di treki ainge di te kara kwana te di ngate kurito di te di tama a di kinge kwa tim ngitam ti a te ti a akwa kwana ti borego an osa yete na ti kwa kago ndebe te chani makia ngwa kwa a chate makwa ka hamdi kone ka ya angam kusa njasi kindeo iya hisa na him. Akam kwa cha angam kusikin. Hite tekeke kia hama kwaka. A o kwako ma keke. Kei ka kamdi kama o kwaka ngubore ya kaya akomote. Tikate ntote kok e toko ya tikubi kubi kwa tini kwa. Takunu hita ikurito. Akwa sa cha kam cha aba na hita kin. Tum kwa mcha ma jaya kutan kara. Takuna jaya sa kui ikwa jaya hikwa. Ya chinza sana kwa jaya. Tikuika te oa te kete te kam to kete ngamo di o kita. Akwa te kam awa hichaki. Tuika mta ata to nyama ko jete ka ama. Nwe ya wowo te kam suka. Kuia ya wowo kwa te kam suka. Sa kumo te kwa tayama ko kwa kukarako. Sa kumo te kwa kumet oena I kumet kana I. Ta kwa na anga ki sa set ubiye te kuku je nyama kwa haya. Tum kwa ma nwa gomba tiwa na ta iye te nga tiwa chao nkwa ma na ta iye. Chao nkwa ma mara ti cha mnyoka tim tuwa ma. Tim tuwa ma tuika ma. Tomu kwa kwa te ki kaa kwa. Takun am tua ma aki kwa agun am tua ma se jagoro kwa. Ndeo kwa kwa jama kia agu. Kwa aki kana kwa. Tomo kwa chia tua te de platform ten ki. Akun ti hinyeta kwa. Sa saasi hinu. Kham gubu sa noe sa sa si kaa so ane so ka. Aki kama si kana kwa ndeo kwa kwa practical te. Aki kama hinyi sa tokita. Kun tia kumogo. Kun tia kamogo. Sa polisa kiyete. Kiyete cha kiyete. Madi kwa na cha kun ti benu. Kwa na cha kwa wata kwa cha kwa kwa kwa ta. Nga kwa na mite nga mati o ki ti haa. Ti kaya ta we ti kungo te ti kiara san ti toki yaa. Ta kun ay nga me. Ta kwa te kreak am kwa te ki yaa kwa. Ya akta am kwa ta si tiye kaa kwa. Ta kun kuma kek am kwa mti kwa woko te kwa. Tu kuma woya na kwa. Ay nga sikin deo iye te kwa. Nga kwa nga msoka ama kungo. Ndeo ta I jawa ama si jawa kwa kwa kwa kwa. Ama kya kwa kana. Ama si kwa kaya san deo kwa na kuma kwi nga mite. Tita ma nga mo nya ite kwa na. Akwa tiite ki. Kokomu makiteki ya kwa kwa te ungam te u plan is ki chanin plan ya khamza ka tsak garan tsak khara ko e ya kha ni tsaya so ka platform ten ki tin kwetu ngam a garati chanin ki tsak garana tsak etinu ngalu tsadi do wa kunwote te ka tui kha ka platform ten ki tin kwetu ta ko te komi kwetsa hiya kwa ka ta ko na maki kwa go ama kya go yeukawa ama kya go kunyesi woi goa Tak guna masih ingin nasib ngaku ke tim tua mah tim dama semua ini kau yang kita gobe kawan nak. Amang oh guna ini tim tua mah dia kau yang kawan nak. Amasih ya gocok amki. Tek tek tek kuat tek tek yang ada ngah tiki kanem karatan ayat tua kau ti jarut aisa. Mungkin esok kita kuara kau kuat tak tua mah kuat aku tak tutup esok jawab guna. Cabe kau kau nang ngah ke ngam kuat teu teu ngomotin. Tek kuat kau yang tek tes platform ten. Tak guna aku si kana hanu. Ama siyako kungwa kwa kama mdamasi kwa maa. Ndeo kwa na, kama kikuwa waka atebe akwa yeka na kama wote. Nga kwa na situngwa kwa mdamasi kwa maa. Choka au nakini. Ama situngwa kwa na kama wote kia kwa. Mara kani maata te anyomewe mara. Nite ukusi u sunsunwa subu subu na kuhisi kwa. Akwa na te ata hinka. Ama uncho usanyama kwa ama. Kana unita kana chakara tabe. Kama na situngwa kwa amu kwa mkwinyasi kwa mdomo kwa. Mara akom do ma am chok ama kom do ma be akam si ki chadi ma am kom kuinya akoro kuyo za chok a chi hinya ha akwa na tek tek te tosa magite nyama ite di ngam ko te kwa akara kwa ta kwa na ta yete nde kwa na ama si chowa si unwogo ama si yoko si nga kwa ma za oka sa chowa za kungo te kwa za za oka to be za za oka chok a kwa na ti mara chok a kwa na kwe ti kwa chok a be mara ang asi jago kwa za kwa kia kalata Choka ata te kiyeto. Ta kwa ni ngita I akwa. Ayo ka to kiyego. First mkamati kasa. Paradikere mtin first. Tuwe ta kono. Tuwe kisa tomo. Aka kisa yamnu. Tuwa chitin kisa si. Acha anya atowa nyamo ko jao sa chati treka mki. Acha sarota yeti nyamo ko chaki chakaye go. Chaya kaye ogo. Kwa ne chahi nyeta. Anyamo di chak uye ko kumota. Mara kuri otam chiki nyamo ko chaya jikati kaye osa. Ye tuwe kye kam sawitu. Mara yisi tuwe kita ya kayego. Amiri matego. Mara amiri matako obata chakiate kamso kwa. Chak iyo pa. Paradikera ata te ngati. Ndo bote tsakiara ta kwa tsaki sitaneta. Tsanyeta kwa tsaki sitaneta. Ngakona kana ngama ntote kui. Kana ngamzi oiki. Te yaka oko kungama. Ata te subu subu sa. Ndo bote tinga oka hinyete. Ti doika tinye kobe akwa. Hallelujah. Te di doka tenye kobe. Te di doka tenye kobe. Adoka to atiki sere tinti hinyo gochoka. Wana tikayo kwa kotebo. Takun tuwa tsaki kwa motebe akwa tsa mandate. Mara tsaki kwa moko tuwa takwa tsa tuwa mandate. Kanta maklausan. Agdakwa ikan tsaki kungo kunu. Hiyo kwa agdakwa ikane. Tsaki kaya ki zaro kunu. Kehe dakwa tsaki damande kwa iyo. Ndeo bete. Kasi tsawa kwa kaya atsa kawasi oiki. Ngete dakwa tsa munu. Tebe ti tsam kamo. Ngete dakwa tebe ti tsam kamo. Tama te kwate. Ate kwate tamso kate kiyo kumbuka mapesale mwane tin 15 kuma. Kwa wote ma. Takun anyamu wiki kwate tuwe esiki. Ma ngan musobo na. Nu mae ana mchani mata. Ngan musobo na mchani ma mae. Kye kam to mieko. Kye kam to mieko. Ata tikate krimisa kinu. Tikate. A chani mawa kahin ehe. Titosa kia wogobe. Di manoka anga tisikia kwa naika takun a tuwe adris kicha yanu ake kabana ya miete tem chane mangamo katima a hiye mkoro himata mara ngejako hiji kwetu we mushobo ki idols takite wa ngejako ngom san khoji chokaro tin khoji kan kan san khoji ati chane mdibeto we wana khom ka kite ya wo him ngemfas bangu to rapra ngemfas bangu to wo Mara ngu fersi kita kwara kwa akita si nyatin. Nganu ta kyanim kwebe abasi. Nga ngue ka kyanim di abasi kati. Takun angas ki ata hisa nete. Anza ngu amko silvara kadu kauti kata. Ngu mkyanima. Ngu kwa mkai kuma. Teswe ya sanu. Am kyanim di iyan deuta iyi. Anza am kyanima. Kamo ti mara. Kuye kwebe kteya kaya titama mungo kwebe sewo titama. Kamo kwebe kyare titama kungo kwebe kuye titama. Kamo kamo kobe. Hallelujah. Amen. Ai kama te ngom chani mate kuikate. Ta kare ko iye kote ko chani mate mate kuikate. Am kuyo nya ko ndeu kwa da. Ta kunu tsatoro ka kite o tuka. Yam ka kuicha wa te kwa kusa. Am chani ma kuye kobe. Mara tsatoro ka o tuha. Makata wo hin a ha. Tsatoro ka tu. Tito ku ku kuri tu. To ku ku isa. Am chani mdi iya. Ni khom ke chani matera prakuma te kam chani zao ka tu ngin chani ka sito am chani masinqato kwa keri ni khom ke khom ka yaho ita kwana amati zao ka ndeu tati zao ka ni mati toro ka tu ni makango kwa kute ti manusi ka ti zao ka tu amkoma kama kobe ku ye ka tamaha ai nga mama aki kwa mahima a ngom chani temki a toro ka ka ko nga mahe kupiti za to mieto Kupitisa a chani mangome be kupitisa mara am cha kupitisa rakatanu ke het khuz poli tamadzao ka eto am na tanya kwa kya kuyego ti tunwa ti tunwa ebenu nde kwara kwata nuko kitu mba kwara kwata ma o chani ka kwa eh chani ka honu go je kama khuji ki yaka eko je kama sangoma ti ki yaka eko go tre chani mde wo saneto nde uto yanya ko chani mde ngao kya ko Anwati ndeo to ya anya ko chani mkeki nikwe to platform ten kiti towe to tinga niko jiti zara na him kaye ti zara na ti ebe hi mara ni khuwa ni ha ti muwe ti angun khu kom ti manua no ti ti manota tsam wayo kwa ebe kwana ama ngana mat be no am tunwe ke he khu kwedi ai a kete ke yo khu kwedi tai a kete Ndeo beti, adye makatasi nta ngako kaya, teti musobo kuriete. Ndeo kwa na amdi kwa na, mara kiani mainta teo kewote. Takwano kiani mdi ngam kwa nta ii, Johannes 3:16, te angama hii. Takunu khamu kwa matea ii, ngukum kiki angoma hii. Ata tea ii kwa, te ufersiti, te unaye ki te ngomo, te kiani mkwa njengere kukujika. Te nyamo kwa hii kako kaya, ngukum kiki, titra unta usana kono. Tidi kaya kiri na kuite esa. Mara a kaya jiu kiri jiu. Ayi jiku kamcha kawakata ni kawangu. nukuboko, no ako jing aikite tumo kahunu, na ako jing awa jinatai rekwetu. Nukuya tipuya te tamsoka ti jang kawa te todi kaya kawa. Christian nan o Christian kunata. Kwana nga tok tamkaha, ata gwanam ti anija, tota bekwa anija kwa, kanima te ka ka te kehem kui kam tamaka. Kanim ti kayaki ate, ati mosa na kuya go tam, hiti yo. Ako ama kuyo kurinu, te rapraku, atati kao ki chanima kuyano, atati mano ki chanima kuyano, atati kaya ki chanima kuyano, wana chanima kuyo kundasa kasa asa. To awa akiri yeti.
0: Ekka.

sem inawana yesu lekai kendila wende nende munami mbiambo sem inawana

Ska FM 107 kowe dawno 9 tsame 8 tsame ko 50 minute jenge krama kwa date ngci ko te tare na ko dawa te chi chi ye te kri ko ji anji te yesu ikchen ka kwana ji ata sonda ya kren kren ya kan im am ki ngwa ku ta ngwi kam kinu wa ji ha ka tsam ngwi tam tsam mon ka tsam te tam tsam dinu ngo ata ngo ui kam a te nyama mata ka te ya kwa u kuma na te ui ma ui ka ta hui ya ta hu ta ngin e shai te am tsi ko ti ko thuru ko ami ko tsu ui ko che chere ko hi ti ma na ku ka de tsam si ki ta hu no ya hwa ha ui e he venu e ka o he ha aba si ko ta kwa ai chi ji na ko charak am ma ta a ji ha mu ko ta ko kwa thom ka tsam ma ti dim ja ur tsam ma ha ki ngwa ta ma tsau am ta ma ha ku ko ta kwa ga mua a go ka nga tswa di maki ga kungwa go takwa ku kurego kwa e go jeta botho tswa je ga kungwa go takwa ka e ku ka go re ma e tsara tswa shingai go shinqome new data think as im am e martino ma e e si ka nne kya go shiwe e ya gore kareta a je ga nna ka di go ntsam o tsama te ya o go ta very kare hambe te be go ta ga te kuma am tanto te te ka e yo ga te ke di go te tana go ta go te ka e ka kona a te kuma a sene go ta go mu a sen ti mu a sen da go no te ta si ya go ta ta tinka kona ga he ti mari karita mi atwe ti di tsona di mari karita ti kwinsi o tsa iwa ti di gara kuma a sene go mu a sen te ke su ike ti tama a sen no ti tinta.

0: Ebola takti te jonga ka kwa Democratic Republic Congo ka aka shui sana ko sibe deisen 22 ka se si khata no o ko di ko 3 deisen 400 ti tek a regering nou verslag hy kisuri te kona noem no jonga hanye he 26 ha cho unga oji sheba province ji ki angu sho ka cho wotem said ane yubangi sidiki provinces o araka te no 23 ha kuri koma nge si isu ya sana tikona no o tim nge si nung siki achoro kutaku ha organisasi si amie dikana nce siga tsana kara tsewusha khatlo ya ha o tama khatlo ya ha akadier ka ka jonga anka tsam ka di anwe a shuri na khati mum yele dimkim no West Africa ka tama she si ye khati a ti 2014 no 2016 saka shuri na him President de Ma, South Africa, sing Bora Trek Amsima, Danny Jordan, Medrandiki, Firika di Twa Kukara, Ama, President de Kara Safaki, Ekorui Team, Jordan, Ma Akwina Kukara Team Kwe A, Sandil, Jungu, 157, Kuti, No 20 Taha, Aki, Ka, Hamsha ta wuna kwati a wuna na team. 57 ta kuri Jordan. September 2013. Kanahim. No ata haklo iku ha. No kamati. Korokusi 2013 ta kwe. Iit ata kwatanum. Si kasa. Sprungbok Clots and on Karawokurina team, we can say si week a Baltimore key, Marlene Land o VSA, ka greatest re Valry Streke Rietje M, 3 in Kaunakom, no Engle on 43-28 South Africa, Unanati, no 67 Descende, Quesieti Musha, South Africa. Si anejam no karoshieti kha kuna si gutakmu sa obleksi si anejata maham sparumbo kwa kha kwa 63 je go karati no obleksi kwa 4 je go karati no obleksi kwa sparumbo kwa aki si urtiwem no wina nga atanomi yete and on kara akwa una na tinta ata anka di kai kum erasi kai kum rasi erasmesi no sperm bogu kwa kam aki jitani wukuri kwe kopisi wukuri e oru una na tim akwa aki brits kwa tahon irsi lius kwa tahon wukuri na tinka nukte sika a wukuri e all blacks kwa akwa wukuri e gwim Boris Hirwe Tennessee, Kam Kara Aki ya Tia Wokuriet Elana Arabikina Ka Zak Standi No Ni Siwe Ahem Dri Kadi Hasi U Grand Slam Titel Hewina Natim Raina Sabalinka Balares Kwe Hirwe Yaku America Si Ope of Fisinki Midi O Yawina Natim 6-4 5762 kam sablinka 107 avieke khati nomor 1 wukurike kwe ta corona khuyo a tsonji tinki tamha amari a arina kina asu we can aim a sara khati kha wukuri gwe tamie kom No body head to head, come exca FMO Tahono Yelfe, come Tahono Test Havana Tecomogem.
1: Siyo mo ni teki kawan ni kage XKFM yang he ahanam king ham omi first to magumbu. Kaya kang hewa ibulang gaga ke Demokratis Republik ke Congo ta siwa disin tuwin tuwin dakha kacau deng tua ta kaun ka konda wadri disin di fir noti wajika e kanung aji yin he wa mandala ka onge ke kagwe ke hanam. Ta kaya kang sige akam sung uke tuwin sis dakha ke cho kalang sigita cho ke provinsi ya siwa ke ngurin ngka ta gani ko cik kaya kong hewa sit ubangi ta wa provinsi ya je yang he kaya kong cik ya klik kama kwe ta drin tu nakak kawa cik go gwe cik in hongga na kwen ya mono ke sulam ta kaya he yin hewa cho ting ak aung ke ngan ke ngurin ngin organisasi gita ngandak ka nineka ngke kaya kong ngkaw sigi akam sung kwa tukta kwen ngak kama kwe tatani gita atama ko jitwa ge dear kan ya gani kuna ka usigi atama sun uchili ka chiga he kai ga ngwa chiko ta ga to ku ngar thama ku he ka usigi atama sun ku ngul ngle hm ke West Africa ya gani kuna ki kama 2014 ati chige 16 nim bola gani kuna president yang he wasit Africa ai bola Federasi Deni Jordan gani ka hewa mitra ndi kuna kani si diwita ki hangula ya takangka chalu ing firia anga ke safa ke bolang ayang kung kuyam. Jordan ya ihe saki gundara kaya ke wazandile zungu ta honotin 75 taka ya ke gayala ya ke 20 taka ta 75 taka kawa Jordan kani nika ng chalu ing ya anga kama September 2013 ni ta ngulang atiu ke hangulang ngui ka diwijit ga kunisa ke tuwilisin inan der taham. Tas parambokang ay ngung na ayit ga ke ka yi mani tulutaku ang ma ke gu ke Baltimore ke Maryland ke Amerika ke Critics Reveling ka gundara kwe dri ini ike genlam. Ta kunda kewa Greenfield taha akantunaha sita Afrika yin ike genlam. Takong siwan sista ka disi ding aga tuwek aung mga ang kiwa na ang aga yig gagi giyam ko sing ta sit Afrika gam ka aung kaisi ka kamakasi maku aung using mga ang ikiwa all blacks sa sperambo ka gam sperambo ka ta bolang ayak kan u dri eskisi ya sezi yang hewa ya kan u ya dri ike tusa wana ke all blacks si ke afiri ya khutum ni ke kan taka ehe yin hewa mwana ka ogea kamsum kwa ka ke nga he ke kundisa ke kurasi all black si ke nkama kwea golo ta sporumbu ka yi ikto ke tisa muku ohun wana golo ke ike wana muku wuzili kwa ke wuzilam ta nga ke gaila ke kundisa ke gita nga hea ta ke ufin hana ka oyang he warasi erasmesi tuluta ke palapala kama kucha ya nga ohun ta ya ki ka hi sperm bo ga gyan ka ta ta ngulin ngai ngun dra khoi mu ku singi te mo gu ya ngat cha ya ki gyan la ka ta te ni gan gan hin a ku ng kai ki Britania in ba ki Ireland in ai liu i ge ti sa mu ku o hu gyan la ta ng ka wa gan gan hin ki All Blacks ga i te ni ge ti sa mu ku o hu gyan la to ro si stining in nam Alana Rabakina yang hewa Kazakhstan ke stiling enghung ama kangkawan ngedri ki kai he fituka hewa Green Slim ya ki Genlam ya Vanga ngkau yang hewa Arena Sabalenka ke Belarus ya ki kama ngkau hewa Tursin Agaga ke American stiling hung ama ke Flushing Meadows 6-4, 5-7, 6-2 ya ki Mayam Sabalenka ke wa Honotin Siva Viking ya Chano ya ke wa nomor ini ke ngka hewa stiling gaga ke ngulin ngay hong kwen dara kumku singi ate mo agunya ta rabakina si dwi ke keng hoya ta kayang wat ak aum kayang mga gzam kong hong utro si wala wa yalaf dara sam kong hong ngay

Ganga are soto kende go ano soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana go ye. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke. Kwa soto ta ke tlo re te o tsome.

naka tanim naka ad som kanz ad ang dite kuya to te kuya ko ve ingla tanim ko si o si ate kika di atam kate akui dite kika ko ve marten da kanz ad som ko dite kuya ko a ko tanim ang ad ang akui kazi a nge a som ka te kam tona akui kete kama te jering ya ko ve kama te jering ko a ko na kete a sen ko te akui di ate ngla ve kara kuya ko kam ska te jering san ya ko da do te do san ya ve te jere sana ku te wo go jere ku a ti di chani ma tem ku ma te ani buka so ka ra koin te di ga te nyam o te te ka ma de ka te wo ta ho ta no ka ya ga te da ku di ku isa na koin a ko ne ki te kwe te a mo ko te da mu ti a te ku ya ko te close an a goro ku te ma te goro ku te no a tem ta ku mu ko ni ko ku ma te ki yo ga te ka ra so mu ka a te mu te ha be a ki chani mo ko su ku ya a ki te ka ka te we a tsani mo go se kitsa kui kitsa kanga ka ding a vetis Moses tsara eng kona a tsami o ding ga ke tsani mo kui e tsone tsa tsiye dino a te ti tsani mo ke nka mari ngi tsho mo tsa ja tsa kui e di kui ke tsani mo ke nka go te a jire go a go te ga wana fer 16 ke ya fer 16 ke ke tsau kui mo te ngi tsata ante mo ma a kui ga o te te te te tsa mo ko aja twante una anu manikwana ta te yoka ha achani mkwiso ka osu ka te siye kwa tanu te yoka twantwi twana chana kote chana kote te tama te twante eta te tama te eta afrita kwa neki te yoka nkwiyo nki khelti nkwiyo yo mudere yo father a kwa neki te ate uhinti ate klasa ni kite te ati kudo kuzi oiki nubai bala kite kwati tamate ya ba tokai hose ok ta kuna iye tvenza te tuite ko anta kuna no anta ma ana twa ko te hinu puna o ya na te kuna iye te tere ko te ak i ta wo hinta nima ata twa te ta an kweti kam chanim a ta di kuto ko ta kum a ta kum ma ta di kuto ko te ta kum he no na ta tsau sa kunye ko te na akunye ko te ki site no akite mu ko he oi a nwe tete mota ha cha kete di nga cha kwa ha chinu janta ma yo di kunye kunye ko te ko ta ma acha motu a kunye cha ga sa na ya tin tin cha cha kara hi be a nwe ko yi ya di kona cha di ku do ko be cha ku a cha di ku do ko be cha ma ani no a ku tin ta ko na ta ko ta di ku do ko nga ti sinu a kunye ha cha wa a yo sa cha ko ra cha kunye ko te ko ta in fact o te ke na tse pum kara bi ku ta ti te ave ma anija marte mu din de hokire ta aten ke ho te ko mo din bi bla ki ti ho no khamie de to to tin tan ma te mu ko te a sa de ho hi sa ta ha de ko ko ko de la ke te to to te mu ko tin ni e ku ye ta te kam kare ta ku ku ye ta ti an ta ku na ku ye ta ti ngo an ni ku ye an ta ku na te tre ve ta ku na ngi ku na dara nai nu an ta ku na agara kana mu ko anago tehi ve ak ni di tehi ta mar anak aya anago tehi di kudu kuma ta khoro yi kana no mu ko kana ko nam ko mar chani mu ko anago yi ko nam di kudu ko ko tehi no te mu ta ti ti ta ko de ko na ta mu no ta mi pe mu ta ko ma ta mu ko o go ve ta ko o go ve am ti a ko ya za wo ko yi kham khama za wo ko yi a ko ta u kara adu kudu ko kone kham kwesi ke akwa tsana kwa ntani tama te mo ko ting tse se mo to mo te beno khamiele te we te kase na te go di a te tsau tsa di vinu muti te a khaim ka tsau di mkhama ka uti no a di mo a o nda di tsani mtlo di mta khama a tsa kom kwa go tena ma yo se tsa tsau ka ra koing ta a tsa kom kwa te be di tsani mti tsa mta khona tsa ma ana ke ntsa jam ke tin se tsa kom kunyano yen tswe dri a tse me tsa nwe e kung kwa ta ntsa de go ka ndego ke tlo tu ha ta a go di kona ke mtetwe mme a ntsa a khwetse a ntse o se te tsara e go ta go nte ya go mme ke a nke tingo e ke mi se na ta ti di yo ka te ya o go ta tsungo tsambe mme ke ti ka ya ga ka go kuri tinga no e kuri ti pri ke te to ti nga he tsungo tsamba e te mu ka a tsungo tsamba se ke ti o a tsungo tsamba se o ke ti go a ja mme ma tsa go ni tsang go ofi matsa kwini chai ko anu matsa kwini tahi a tsho a si tuye a di tuye te mo ko di te ngana ko a tsho mo tlamta to a ri kara dai kwa joka di sikar ni tati mi ka ti so khon kara ye te a gor si tami to ko an dam ka
Ah, quoi, ça y est, ta tine, ah, quoi, ça y est, ta canne, on tra.

0: Timbura nga tsa ka tsonga ka mtsikisi yo ka ta angotsa. Tsa anta tsonga wo veta tsa anta ma tsa ke tsa gao na tsa tsonga wo wo o yano tsa andrino a mtsonga tsara go. Tsa tsumuti. Ti sho khong kara ke tlo marse o tinga da Bible ka tete nna na go ngi tsonga ka mtsui a tsa tita. O mo ka a tsonga. A kone ke ite mo a tsonga ka mtsui o ke te mo ti ma go di tsonga ka tsonga ka mo tsan kara tia. A kone di ka khu ya tsonga dia. Tsa se re hube se re go mke siete a se re a ti mie ti to swe go nna di swe ka go swe go ke tsa ne kara tseo sa khomo ga ta ha nwe te khemiens ka go ke se re go di no te mo a se re go ende go ke ya go ta kai go ke ya go a se re go go nwe he tsa ya go se go fa a ti mie ka go ke o na ke o tlata ntseding nga mkwe tsa wa go go a nga mkwe wo ku ta ha ga Nee ka kamata ha ya ta ino kunni a nwe e go toti mo go go a se ka kyang tsa go go di sele deng a tsho mi putati a tsho mo tsa o tsa go wa khona ga a se go di sele go go ye tati ga a i go ga tsa nyamo go ga ntsa a tsa tshe go go te kunsha ni tsa go di ti ya tsa go se a tsa tsho mi se ti ta kamata tsa ti ta go ta kun nga di be tsa tsa tsa tsa se no tsa go di tsa se ntse go di la tsa mburunga go go da nwe e ka tsa ga nyama ta ga tsa go ita ha ba se e go tsiki tsam te ya le tsa go di tsam ga ra tso nwe e a tsun a te wo ta tin tsa go na te a go tu tu tsa go ta a te te ta te di go tu tsa di go tsam tsam a te di tsa ta nwe e ke tsa ta Again, good the matter corner of Kong with the whole jack, hambi at the moon. I treat out Tanata when no agit Tamarado Matanagui, Tam Nong, Tanagui, Guyan and Lay and Quarapo. Tama! Let's ask Tink, eh, Timber at the three Kuru that can at us three away. At a car at a way, I'm coming from a tutor, Guyette knows that's art. Tahuwe, I'm a master car at a way, the Matas Guya, Takun Twang of Takwa, Kwang of Aqua, Takuzi Dow Catino, that's art. A kwane ke tsana sta matibe antangu tya go tswe ikone se tsaita mtetwe atate inwa azi te ana go tego no tso go se ga bana ati ya go ati khere khere o ndamo ti a ye gone nguri enki to eta tsana kara ngo mo a kwane ti ta kunte di platon ting a nguri mi ka go for bialte ti ana go ikona ti a ama nguri e kobe ti a ta maga ti guye bu ya ko tum am guye tum se tam si kun kun kun te ko kom ko ta ta kon am ko ti hena hena ti ya ti ti nga ko ke ngan di ta a ri kare ne ki ngi te ngi te ngi te ngi te ngi te ngan di ku ya ko ti se hun kara ko ka nga ta ta ma ta ta ma am a ki ko mo ko no am ne em guye ko bem a ta si ya bori kara no am ga wana si ne em a bori tim am no amalu ta ta ta am ga guli na ga ko kona a bore tsa tsa tswe na tsa nma se kharano se tswe na se tswe na se khari o eke se ya go tunga se tsa a bore tsa kom o rota mogwana te ke go tswake a ke tsa mtla e kwa da ke nma se no ya nwa go tumo se no mio ka se no ke ti nja ni mo mata kam no o ke tiki ya go ti tinu ti ya no ti mio go a go nwa ti komota a go se tsika mata a we e ntle ke mma ke nya mata go ya a ke se kongo se ile ta nge a mko mota a nguri go ya go bori no nwe go ete mo tsa bori na nguri go ta tlamno khu a mun tsa bori ko ta khun ama tswa mata a swera ata no mar ien tsa a tiempo a sa tsa di swe a ma mata a go tsa o ram ti na mata a tswene tsa no ku a moka nwe ki kwa a bori ga tsa ku ku go sinu a ma se tla go tsara go tsa se nwe ta di koma go njande ntan tan ta no am di ga ma mata a khona ti khona swere ma tsa swe go notsa nwa go nwita nwita a gwa timita nge a motsa tsem ga re ga itho nwa ti ga notsa a di khwara kwa go mara a motho swe go e nwe ke nyamutu nwe o tsone khomo ya go nwe ke ya tsarata go nwe ke ya tsarata ha a kungutin tse u sa nna no boronga ra kwa a gwa te nguri king tingo ja o katwa mo ke re go demonstrate a tsa nwa di tuma no nwe ka siano nwe na te ke re ke te kuite to a te a go di tse u sa yete Abdominim get a mad corner who and let him come. To let here get a mad and let a cob with a let him tam damasimatam tasimatam now and him set a noit over between her. kuti wa mukui chani tuwa kama kaya cha amu kada cha chani tuwa wenu ham ane kama a ti kama diyo kumata akwana ki ama acha akiye tema kama a sana kwa ta kama sa chani tuwa mata amu icha ote changu ge icha ote cha chani tuwa chiv cha chani tuwa wenu tama cha amu te umutetu ki aji a to di ka onu ngi ahan u kama kito se ti chani umutetu e Like kwa ya ti anwa khirit
1: amen ekka

Bella, I am so a gig in Amuke Muli, well, come take him. Tinet noa by Manitagi Conke Radio Xka FM. Will I get a come take him? Timusi, will I get come gaffitic and noa to program singing Kuman? Tulumingo ang mugu giga kuit in agano yang ge adra bunga ki wali wa mi a elmi ritsli anje gam ge sun kwang kam ge da twa di dr tin de ge september man 2020 ka khisi gam tin ni a ngaw am ki wala singi chwang mugu kwe ale gwa kuma ki kon ki radio xka fm tin a twisa mugu giga sa ke ga kalo tam ki sonda kha kuma ngola kum sanga chang bunga mhe ma twa gi gi ga kuma ngile ka tena thwisam kuma muku gi ka ya honor ten siwa ngasi ga ke ni kha muku gi ga sa ka khisi ka kalo tam ki kuma ngola kum sanga chang chimusi ma ko misala ngwa gospel program ka khisi ka gya o khamam ke muni kan kan kam gele ka kolu dumsun ke prekala koi ma sa kuma ngola kum sanga chang ge ka ko gmi ngwa yam kawlati dige an am a wa yaf irin wala chimbusi la na kam chik dige kwa sa tuwa yaf irin program tina akala utwa ke wala sila ya ge kom ke iradins a program chimbusi la kan ngosi kan gea utkhamam ke chondilo gani kuna ge pregala koi tina atwisa muku ge ka kwa sa wala sila ki chong ta khatini ge ta agum an ngawa ategi ka bula ci gege angam awa 12 iri ko khabisi program ya kala utam ke wala sin lagi chang age da pomge ci mu undila tray aya program ka ngosi ka ngia u khamam ke ngam ka koi am kita asa wala kim sin ha ngia chang ta ma kita kwa joy khamu ke bunga wasim ha ge legum kuma ki konke radio xfm igita asika mangomami a ele mia ritsli wala sin ki kokomang ka wa asika ma tray ateu ke ngasi mi ta khagdan ko na mamchi gigita na khwe tangna ko chemti ni chu ag angwa program ke gang mum na hum magi ko gami ke kong oi magi ko chi gami ke kong matine atwisa muku ge ka ko kon ha wabunga chu si mag mum angwa ko program ke gang magi ra safita te dura chi gigra sa ko program aklo tam ke wala hum sunha ke ya chong

0: comes. You come to come my ex car FMCG. Do Tarate, Riano, do Veta.
1: Ya, do what I make it when him gang over the money him gang. Bala Tetiang, you come what as a Masam Kanda. K. Yo Ele. To be the first what all fool. Kamchagda. Fertini. Ma. Da te dem kutone ne vundila ofum kutone ne tanga ma komisela ta vundila ta ma vundila tuna nga nga ta tanga vundila walila juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke gachia ati joy a juke gachia ti chwe a juke gachia ti ngbu aku tuma ke tsena ba kana ti 3 monga na kana ti 3 a onka opoka je mungana ang o takla ju ga khatlak o kwa kula kula jing ege ge da muri ang ta ga wose tswa ge tswa tma tlanga ba ju mpange sa ju ge chika nga sanga kwa kha jwa ju unju sa a unju tswa ga ju kanga ju sa chika kwa nju o mo atlang kwa ga nng ta tlang kwa ga wa tswa ka mo ka ntwa tsin chimbu ga ke gman ngum kang ami okay kem kwa sa tuna mkom kanda mkoka sa kolu ta masa tuna kolu he masirika sa vundila ta kang okay kokum sela ta sa hanga no vuno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukulikela kulia na mukulikela na mukulinyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vi zalo yenu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu dangwa kankui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawan a tanku yeng dege hal hanga no wuno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage min a dawa alukenu inqabi alukenu wa inqabi kuli ange inqabi inqabi simi na mitima wenu wose inqabi ngishimi ngoba ngiqhaxa ka wishese kula chinqika e a nga akha nga inqabi ngishimi aqhawa tike qhonke nqa tike qhonwa tu ngagiyam tike qhonwa tu ngagiya prat fandeni tike qhonwa tu hum tram kwaya tike qhonwa tu hum poya deve qaitang twa wa deve iba iba wa tsing ofu iba kula poya ti 3 e iba 3 ke tu wa qhushe qaga Taka kankwe na de na kwa kesin ofu ibakula. Mpua chik 3 e iba 3 ki kui wa watu shik aga. Taka kankwe na de na

0: tsama yalfo ho xka fmk tsama nche ti tahona yalfi ri bori e komsa bori yalfi ri kwe ti ti ti tresel ka temone ke ke ten tamati mbamba ka tem kuya mati kwe a parlamente ki molotu matapo nga ti khana abasi ti neren se sta ka ni sta te bon konferensi en ngi nyamo de en ngo Ankaratia iti parlamente ki jau tunkwena anastati bonding ngem ngiviki ki si kutaku te uwe mi tinungunang jarot ayi kuna aki kwe a kwenyaka kuna demokratis kuna atam amo tapo nga te ke sika a politike aku he yelangwi ki kwe ha no klimati di ngibi ngibi shane tamaka kwe ku ha guru kama di am takono teknologi di aka khunka ku tamaka kwe ku ha no parlamente ji ki state bonde ngji anji kausha iete ngho em yabate ngote otam Ach di kwe o ta ta ku te ta ka en fir dam ki tu melo o pumalanga kam. Nung hautu ji aki kiang karat hautu aki kiang karat ta kwe o ta seisi ya ta kwe a no tu hautu sikim kam aki karo kwa tamakat o ta kam no aku heng he society tingtam fakbon federasi kusatu ngati khana ki iye ti yen deisen aku honor ti di kai ha kui a kai di 15 ka a national kai o a gallery convention centrum si umedaran di ki hau tingkam kai heng he u to ti donor da heng e no kwa di aki yete akak ay a te koroi gwim no kai kuji tamaha koi ko ha aki dri party alliance juji aka anatinta mungote ma kiri ji tin ma kwana jika khao gritam bori shikhri wahem matri ki examen hem nyama ding e dertak e eng nge khatim no 25 November am okasi gue veskapu yanan 70300 ti aki sure kona senior certificate hm khano he examen a he gara gue no provinsi asik minister amitrina di a yaku lont no te examen he ng he ta khono ng department de na askis examen ng he kam siki khana aka koi ha kam sik te ko te mu gwe aku ji ngo te san ve ta ama aka ti ta ku na ta ku num ana qai na qai ti matrik ko na mu ku ta ku te mo na khau ama nga ti department na aki kharati an karathi ko na ji khau ka ku ji am ko na khana khau ka gu ji bori ku ex ka fam gi kam yen kam ta ku no te ste khana te ke ke gwe
1: 4 minute ke kwa yalf ke ex ki fm yang he ahanam ke omi fresto mangombo kan ku yanak au ke parlament di moloto motapo anonde ke yi ke palapala ka ni khan sis ta khan aka jangu ngau yang he wangole ngi de aga bat ka khu he akho ya kalan e ki tama ka itam ka a honor ti parlament di vi komo pangak ahum ke ngole kahi kuwa kamga panga kae vegan ya chan si de aga ba kwa kalang e ngko kham sung u ka bi si ka he wan lo ning ko de kwang kamga panga kae ene ba ke sing ga chi bi si ujala kan e ene ba ke demokrasi ke chi bi si tru ga tin agang mata po ang de ke kan ni ka ng ke politika ka ko sa ku king ling ne ka si ge a kham sung u ke chi ge ngam so a chin ju ko ene ba ke to no hi ge chi bi si sin ga tin agang tani wati ke he parliament di vikom pangak ang de khohe a khamsung mukno tuwam Tadi kwan ai aha ki tau ki khua khui ang ki kunisa ki thucha ki khua khui jang ki tapalo ka ka ya hewa enfiri ki kwantuma ermolo ki mpumalanga khuna ta tu chu si si ya click on ki tau ina wa ki ti khua si ji ki khua tho ying ni ta satcha se ki tau ki wa diwe kai ke ohe thong ki khua khui tani ki ta afisam ta fak ferbon federasi hewa ko satu ang ngdeki igeda kalatu desinde ahonorti chitoi gelna yai de khok ya kalan emo ko hana khuya mana ke 15 din ka jangu ngau yang he igde akwa galaga confessing centrum ke mitran khautini kunam jangu ngau yang kama ko kubi kam adeu ke dono da ha sidde akot ka kalan e ta using a gabe ko kalan e de khota akam sung u mo ko hangulang ngau je ta kawisi kiti ni kohi a akhangu tkai a uwa parti dring kwa khamu ka panga tkai maam chika ngumpli nga wasi uhungu tuwa kien khale ena waki palisungan tukta kwi a tui thama kwi ena waki manira ngumku sing bunga mwasi ni chu ngkanga thama kwi atura si matrik ay eksamini kamak ay kamka a deo ki kam dherta kha ya chua ya a nga a deo ki 5 into naka November ta veskapu ta yenen simtaha desin drunoti ke inhe wa matriki garak om ta de agale examini ta provinsi monastery ke vilongsa yaku lont angde ki examini ya ta kaisi ki akham sung ko ga chi ki yang ma chi ko ga ten chi ki ta klik khama ku matriki hun ta tisa tu klik le na ke bunga I pring wa yi hana khama ku ya yi khosa ki matriki hun ya angonde ke department de tani kit ahana uman ga tia tia ko hi athu sa hana I khwasa ke dewem kem ke tam ko ngak torasi wala wa yenum jesum ko ngak kontalim

0: Ngiyakucela mami. Ndawe tengwakho mathi vihwe. Ngicambunga na ana kuyidinza platinum ngikane kwecesika. Qona ukwedi kweza. Ana kuyo tenge ngicamziki twinqane demo shobota. Ndawe ngizobona twinqane teka tanye. Ngimgwe September mki tenamo de osoto ngwe. Na osoto ngwe de namukati twenhe. Ce udwi he. Ndi kwaka ndimbunga ngane ku din platinum tenki. Takurado xcafe makoma tonkwena. Ditango akade a qarana ku yaka pepaka. Venu yako swe. Answe akha kenka ra swe. Takha kenka qarana ku yaka kuno paro ati ha we ogo kwana ngiswe he kungo ndi ha we ni mushobo no tsika muzika nyamkara angola namibia tako south africa ya kara uri ve ga smed revun platform tenta ngaka ya ngaku ha umbunga nta ha de shoto an ha de tsiri ka a ha umbunga nta ha umbunga radio stasi radio xk fm siki
1: kono kwe

Kayangwe njambi ya ng hewolo shise yago ke nyunga iwe kau 16 o kau 17 ya ng a chuan he ya ke nyunga ya ti ya ke ng kawa i ngwe ka chiga ang ewa na wesa li ke kawa i ke kawa ke kau chia platform ten njambi ya ng ya ke nyunga i ka kawi se sika i ke kawa i ke sing i kri ke tu ng kamatwe disin chiewe tamara i kwa ke kam ke chuka ang a he ko mim cha cha tu tu sim cha ke Afrikaans kwa u jala letter ang kia a onir suki ntwa nga ewa mi wandaba ta ma twa tu sha kangui ma twa tu sha ke ke ke kangui no an jiam bin a kangui ta kaya chuka ang a jiam bi angu kha a kwe kha kan do wandaba nga jiam bi a kwe ha kha ge wa chik ka nga para a kangui sonar a kwa kwe sonar mku ambulila chik thwa kwen jiam bin a kangui wa kaya chuka hi mangi om ku kwa i ta bu ambulila i kwe kangui ga ang ta ming kan during mikula ta kwa kwa ke sham pa samte a tambula kangui ga ang hi yo yang na baga kwe tuwe tizen chiewa yang a chuan a te ka wan chiam bie janga cha uwa na kwe yang na tau gam cha u ka gam cha singa kwe ka kwa cha tau singa kwe kaya chuan da tuwa chiki huwa chi chiri ta kwa ke sha chiam bie ya kangui njambi kringa wa njambi veski sa njambi kanga kuma njau wa na kuya Yesu Kristu ku wa chige mak ai ku kunngang njambi veski sa ingi nyunga i atikta mai Moses se wa na kuya amen baba chile mu chimbu ine kunda kho uinga mutisa mugutisa hanchiam bin jam bin kan sam go mutung ge gang mu undila Yesu Krist ajin de kya present gwen ju go ingang jam bi chik thwa khi a chwa ku go ingang pastor sing ye ambulula a pastor sing ye ya chin cha yin ga cha mu go kya kenga go mching manju chik thwa ku yang na u am ching na manju chik thwa ngang u a Mago Yesu Kristu chingde pulan jiko present. Yesu Kristu chimbu yangwa ngang. Yuwise siya pangila eskaya ng. Jambi pula yiko present ayiko kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwa yi shoko sing, kaya chuka ipandi nga wa yiko. Yesu Kristu angeng ayiko kenge waka longesha. Angeng ayiko kenge waka ma ilongesha ng ang ayi shoko sing. Kaya chuka ang kaya ka ng. Yiko mgu ang a. Hai kekaya. Mago Yesus Kristus ayi kwe kung. Ayi kwe kung. Mugung ngung kung ayi. Kung ya geng ayi kwe kung ngang kamang he. Eskang ke kung ya yang e. Ati kaya gang. Mago Yesus Kristus ayi. Yitan ini ngung kung e gang. Ma bundiri lam bunga. Bunga cha yi e hinggiya kwang. Of kerka wisisi ya hinggiya ha. Platform tenang a chuan. Ya manggiya kwengani. Yamangi ya kung ingani matua hangula tama kadenga kwen chiambi a iwise si ya a hangileka ma kwen chiambi a iwise si kwe kang i ambulila chiambi a ya ku nchi kwa wise si alulukang uwa na ntua ke ikwa kifa mwomu ahangwa njumba ma kwen chiambi iwise si ya wa chaminskap layersing iwise si ya a yela chaminskap ma kwa a iwe kange ya yang a hachik thwa yik a ngwe ga chi ga ngi age hangula kwai ngwe ga chi ga chik thwa ge a ng bara yi hangula yi sha yi problema sin magon jambi o yi sha jambi o ngin tuma a ng sha yi chik thwa ai problema ye na ga chik thwa te chi ya go ya problema pa ring no ya kwa sha ka man do beng ai problema jambi man ngi de ka jinga go jin do be chwa kan skola ng yang e magon jambi o ngin jin do be nka ke wa ka lungisha ni ku hi un an a koma ngui wa minister sing ngui wa president sing ba ga yesu krist ka ya chukan jwa tisha ba ga chi jin bin an anju ku ingang ku ha yesu krist un aya ka ke wa khosin wi si se amen ba ga chile mu chimbu ya un jwa tisha mu ku a i ku ha miasu aya ya dri ta
Itu

kanga are soto kende go are soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloge te o

Yamasa musong asigin amke muli welcome tiki 12 fikwa season 50 minute tiki konki radio XKFM komke katang spomke minute komi uchi gigi kwe kama mko wala ngin kwa chigde hiwa yin irikiwi kawala chigi gigi angam awa yini chimbi lagi ta komke mchigi gigi ta kama mko khawsi wala wala ma ini ri mang du ka bisi sita nang am gesum hi chi gra si ka mang ke ini ri ngam me chi gre no le ki ta ya a program ma ko de mung ko in ta bunga ko ka lu ke bola kim sa ang ta gi ang mang ke quarter finals nga gi ang mang e ke china kambu he u ke ze bramida si kambu mo ang wa tu mu vu pani singi ka usun ka o chwe kam oh nga ba kan bucala muku gi ka useng borang sangi kang gi ba sunda kha ma ngi chang wa ka ma gi ang nang wa bunga yang gi ang na ike woli wa mi eleme richly muku du ra chi gi ta wona khwe ke tamem du agi awana khwe ta bunga wa se itoto ghang.

0: Monitan, iya, dan setan kele supang ga ua, tiwe mungkok dia tosi kita ikam ka ng ke, ngori kita ya, ngori kita ya cegi sike mungawa ati si wuli ng ke wicha, yaf taga punde na wuki ming afres tumu gombo, ngori kita ya ng, na wuki ngwa, uwe, ngori kita ikam dira saam.
1: Kame te mono te kise, yina ko akan fifta ka kwa minute, na te anakwa tan tiwe ire te ya orokwa, te ya ha yeng akwe un su bori ku su program te ya ha khiri khiri tik ekhe no mun za ta ku yo ka tita ku karma cha ha ku cham ti mo san ja ku at ma fresto ma kumbu ta ku ti ya fta ka punda ta te ya ha yeng akwe khiri khiri tik ekhe no ka wana nge e kamen sa ka juka te te ku ka wana ka un a tse tse gwe no a te ya ha ya ngwa ku te o khe

tsamme tbie tsamogo xka fmk tsamme atahana te tbie iri borie komsa bori tbie iri kwe tie te ti treso katemun aki tona iye tbe si nigeria si u tsotsi kun tlai dina tlai si state bondi parlamentere kwe kapstat kwe ya ko te o gudam ai shwe sanati Nigeria sidi parlement de an aki daranati South Africa askis dara South Africa sidi an kor e yohatin tem pang he antete karatin kona o antete nyam uin kurisi siki kam Nigeria ku an o ti Johannesburg ki tagno Somerset West kitam tui ham a tui tu o he polishi di jere o ki te tin aka te kwe parlamente ki moloto motapu nga te hana gwanam kaha tonikara anjasinu aka avari tim si Nigeria kuna yako ya te uguta kai aem aktonar ti parlamentere jau kuna state bondi mungi una vyeke ki kaya te no tungji sheta jarok ai hem kuju kunya ka ha demokrasi na tamu ingure ti khodi kai ku ki khauten si di ler adau ta khono how to di a ke di bone di ile la bela a karati singi ku a aki tesana tim ni how to ji di stel sele di anejam ana a karati aki te orihi kwe an ngwe e anja sinu aki ya ko ta ko te ko te che che re ko te an karahi ta ko mu te tu kwa iye te kien kara ke kirehi wem no aki profensi he teksi ane si jan kasi we shwe sanati ngi ku he teksi jao jiki te santi tatim Departamente na ya an karatin teksi jau kuna ana khana anja sinu mborunga kaate ana an ana kia inkara anja sinu hinyeti ewe tan teksi jau shu le sinsi ane si jan an akhu karatin an waka kuhe teksi jau juwe akite tingwe kujite sanatin jimu mkutiko chaka kai tiko nga waka jau tukwa kate jau tem polisi ok Polisi Pumalanga ki si urti 360 ta khasai si kum di juak e an hautu ka ui te yo nunghe mail lan ki takhno ko maji tolhek ay kana si urti nung kai nung adwalam ji 2 million di sirik a Polisi o ka an ka te kwe an ma vela ma sondru nga te polisi na beza kha khwako ten kwara ta ti ka beza kha khwako enfirim ki anamboro nga kwe an si oruti a ki takon anakwa ko si oruti ma sondru nga te baki he a ki anasara ti ngu kainwe ten takon polisi a kwara ti mboro nga kwe an akhandar takta ki temdam am ki si oiti Polisi na si oruti aka ana a ki si oruti jua khuji a hautu a si kisengi a huita ki ankara tin kui a hautu a huitim. Borisi khiri ohen, veskapu si di polisi a kau hautu ta kui a ki ankara tin a krai fonten ki kapstate o huiti no shue senati kwanan nung tungkane 2 million sa si siri kwa Polisi uka an ka te kwe an ndak ke kwala nga ten. Aki kwe chao hea ya kwa shuri na ten. Si kwe hutu ta kwe dolem a Johannes Barga ke guye ko kapsta tika uwa ten. Ana hutu hea aki munga ten. Aki nguye dikwa uki ya te yo en en te ke tem daam ki ya kain yon. Kwala an ka te kam di saka an no fiartak daisen de mendriksi. Pristwa jita kwe utu takum am ki waitim. Tu bori he, tsame dri he, am ekska FM ki takono te stekomo gwem.

Ganga are soto ende go a soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwae. Ga ka ore tsam ga tsama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlogwe te.

0: Tsamme tibie tsama go tao 30 minute enki XK FMO se si krawa te te hono 230 si bori he te komsa bori he kie te ti trasel ka te mon di mama ka te ke ke tin te maha Kimberly si u aksi group ku na ana fir kurina se ngie khati aki organisasi nyo mo huyo no November yete kuru ku he te u gwem organisasi he nyo he aki politike parti ye kara chinja iti ana te u gwe kwe a sol play ki municipality tiski tokono Francis Barth district municipality tiski te u tim aha a boys mo kodi nga te khana kare vera khati aki prati khana u hen si u khuji an tajin te ma Kimberly ki khana te ko tra guim a boys a ka te khana aki u ti che ku he jao shi jaroma ku he to na jao shi kon kara jaroma ku he Let I know Drender Takavaki G. Plaiki municipality is G. Hanatea Kotako Kunsha that the winner Kogu Anjio. Aki Twan Karako would be Nigeria Shuka Kokuiki Kai D. or Kai Sister the Bondi. Parlamente Kuski Kapsta to a Teo Guke Arm. Shue Senate Konano Nigeria CD Parlamente Dara South Africa si wese ko koro e khatin ko nge teti o nda nyam o nge kuri si si o teti ka kam ne khiri ya ko an South Africa ki o ti ka o tui kha o ti ko a police di jere o ki o ti a ka ti ko parliament de ski mo lotu motapu nga te khana gwanam ka ha ton kar a ka ber khatin na o ne khiri ya ko na Kau jauh kena Indonesia sih nak kya tuh nanti derta kadi kui charger katinya ya aku skipa kakung ti aja van sesi atau tim CM kita isu karatin ki kan karati ya nanti aku sih nanti derti nak kadi kui si kau kut aku tim sesi kui aku ti no skipa angkitu nanti drain fear tak kadi kui Gue ko kung tin kasie ko ta kiri ki kana tin mu he kya mu shiki kara khau ko ang ko na later na ang kara tas ke pa nga kara ti no rakhir na ka ang ka te ku ang ma te tre ji ske pa ai hu yo khana sie ko ta ko te akhru tin bori shi khru wan how to ka ko ko kuri bori hem Landu Norasi Pongagwe Akik Etre Spanias Yu Grand Prezi Madrid Hem Kimi Antoni Li Basilisis Kakam Kadanguski Pongagwe Max Verstappen Red Bull Ka Dri Kadangwe Kikongagwe Spaniard Carlos Sainz Tuendakka Dangwe Ki Kwa gwe no kien ka wotin Yaba tin ayi waha iye te Hama kwe ko wukure wukure te am Bori kwe kam ekska FMO Ushka uka mana siyebe kam takono Tes te khawana te komo gwe
1: Filin derta munita ki kama Tibik ekski FM Yang he ahanam king hum Ki kama ka wami Firsto mongombo Kimbling ayi aksi khrupu ta tu firin ya chonga gangi ke kam ta bunga organisasi ikin ngawa ta November ya ngi ke municipal gahangula kan hoti gi agiyam organisasi ya ta kawsi gi akam sing u ika ke chinji ha te wa ke political party ta yiti kwa ke sol playing municipality ina wa ke Francis Barth district municipality Ya tuhun ijiam, ngau yang hewa boys makodi angandaki yi kawasi gi akam sung ui kwa gitu moko ohung uha parte ta kimberly kaihi chibisi si kwa ujala kama kwa ka ngi gita tu moko kuri kaam boys ananda ke ye vikwa ma wa titro panga ka hene wa ki kawahi akun la plinga wasi hana ki kastiko ta veki green delta ha ki sol plegi ayam spliti ti gita aguendram Takai sini tuan kita itu tulang hi ke ini hi akama Nigeria ma jangan ngau yang hi was tate bone wa itu dia agia hi wa parlemen de vikoma pengak ang kikapu ya gani kuna tak a ke ing mungkin anak kuin agi Nigeria parlemen de tasi kamang wisi si kecik kasit Afrika si kekani tang amaka ang kita awa kau kang ke konsa kita wa ya jangan ke Nigeria si kaca kecik Afrika yang eh ke kaya polis agitau nung takang uy hanak au ke parlamen de molo to mata po an de ki yi tani kale to kale ki wona kang uy kama Nigeria tagi ji de agia jangu ngawiya ta kwa savi ko mpanga ke Indonesia ki dang batu no tin der ta chi thoi yes tani kale to kale ki wona ke baloku yan ko uji thwa ke javan ya de kalunga de ki hana ta honor tin der tin ni chi thwa tak a sige tisam ko ongna ta chitkhoi pai se ji ki kaum ta balakwa kya ung tu no tin drin fear ta chitkhoi ya ki u ta sige ng heda ki ya ki nga nga ki ka ung nga ng chi bisi ko ge jala khama khu ki kwang he iku asa khu ki m kalung ga ya gani chi gani khuna chi to gi ga ki sa gu li ti mi chu kham ta ba tu we na ba ki khwasa vi ko mo pang ga kaum ta dang ken heda ki balakwa ya ung ken khanam tangale mang mandalak o ke kangui hanak o an ngade ki kai ka khong kwa ta bolu kwa kya ke ngawi ta ki hanam hum korasi ke ka he wa thogam lando noresi de an handa gi ke spanian e grand prix ke madrid khuna kimi antonelli ya he o masidisi a wa twide ta max verstappen ya he wa red bull a wa derde ta Spanya Carlos Sainz ringaba ya to next day ko hi ku kham yak a ohung nga ki chu ga gani khuna yi he de a ku kham ko ya ki he si ga kham sung u ki kastigo ski hana ki ka usik he yak to ki o jalam ta ngka ng ta no khagi ngam kem ga dum kon ek torasi ko go bik e wala wa siwa ta ngam da sam kon ngim

Ona reten 7 o he ta khono nya ga FM Young City tete ke inkara cha ne tsuya ma go ta o khate ne foifo ka ma go ta o 20 ga minute se go ta o ke go ne tirena re kula be ka punda go ite ha tshwanete ana go e sonda e ne ti ya bana tang e te priya ke ska jama tam go ne ke tsam jike te mo sonda e se ke te tsan tseunisa qaung ani sinja tsuite go ne te a qaung a we khawa go a vya ka e ji te ki subuta te nqinu te mo thank you asi ode bene te tsogo jiki ya te ne te mo te umanda tsi nde we te hiya go Dennis ta khan ta te kung ka go reta a xa ku jiti do te te xa wa qwe te u tsi te ana wa kwe ta u te xa o ta no tsuka mjika te xa mo go a ti de ti xa isi wa te go xa ki hi kwa hambe ta ban xa isi ki ti ha xa i jau ji te u su o tswa ka je aba xa a jau ji tin a ji ta ma te aba se ga ta te go ne a ji xa ku jiti ke so nda wo go ni so nda ti ya bana ta te u a kwe ye. Romans, he is Jesus.

unerten siyabeng ohe takhona niyaga FM cha maqesh ka temone teki foivoi ama kota 55 minute ngiyekwa no 5 minute temone sekwetao teki eya kwa 6 ireqa tisathi uing

xa ikujite kwetao kiasa di Reinhard Kulabe kapunda xa usikanya matata na bora soka di orota bora eki enkame teki karata kusina kweti wo hakame teo ngakwe nhe te tiyane anki enkame jite xa eku karati kagwe teke kujito uji nungam kujita to karajin ui eki enkara tuatek eka te rado sinde nung uruti zao te eisin za kuat eyaho te xa eku tam.

37 menit dan kita kayak ngelosi oke kongke radio ke FM dan cek SM cah tini kita kambo kongke o 36 menit ke hang game cah tini gya sika mak ayam cah program yang ki ya wa dewi ke felakit o dewi ke hi khasura tiki ola sengki hi chonun dewi ke kum tiki hi ya kong ngawa cah program dan cek kita ngutip ngang ki ya ko sento che anche scuola con una problema sa di che una scuola con una de kita quota che no ti so che tni ge ya o con che tni che ge quelli un già program che chuan un che kita o di che fa la che o di che ha so naiti tam che che sen che un presi de che che ha problema scuola con una o un lingui che ti che o sa da no da qua qui tekwa katum kagika longsa woku ketini ki ya owa tamte kesen ki kangkala manat ko ketina tikang ki ya kli dawa ki khasona ti pen manat ko ka ya owa fisise kene kuna ini ki fiestele ka khasona ti pen ketini ki ta a okhama woku hi nta ki to khamwa ta program iki ya kawin da kun tati take wannan ga kace wa kawai kanki ya uwa kalkilin mun tati na kitan mun ha ku da sa mun ga tema mun mun akita outcome yima ga ta mutum kalin mun ku tati kan ka ti gongi mun tati take wannan mun tati na kita mun ha ku di ma ga wa bola kan ku nan kalkilin kun tati take ne tati na kita mun ha ku da sa mun ga tema mun akita outcome mun tati ke sun mun tati kotoy ke ko kasi tan ke kna kan ke a ko san ba kan ke ga de ke te sa ko ke ke ya o kama kan ko ti ke he ti ka kun sela de ke skola kon nam mon ni la tema ka do ka ka tra ke ya no wa kan ko ti ke he de ka ge no ko ya problem ma mon ni la ti ja tema ka do ka ka ti no ama na wa de ama ne wa kangalagatin ay kita kali yung tinigay ng mga program at ikikom tayo kaya kawit ang alkoner din siwa ang niya kada yung tayo sa kikang kamam tayo kikong kiminita kitunta yung tayong kwa ang mga program ay kaya kawin nga itrafitik ang mga program ng kaya doon ko kaya kala tom tayo akhirin pinakunadang kamchang kong lagu tafita

Ganga are soto kende go ana soto na wa. A ga kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re teng.

0: mitany ny ge nqaba yefro minka lomsadi ke sonda skola ta sonda skola wachi jala katiseke aku atawa ikanda sonda khakoma nqa itsakaya wa kirka ya ganga atawa kadam e kawa ya kayakir ka tare na kutivi tawa tawa calong sa sonda skola tam asa kausike yefro akwa ngokwa ku tibe was kerka ngwakim aidin wa kerka am tibe long sa sonda skola tam a ada ka mika ta kwata kwangwa
1: mea mika ta ma sonda skola ngwe oner vaiser taga thota ti tsala kim ku guda wa gi tsawa gerka gerka wa ota da wa long sa manere dolengwe ki gerka van gerka wa fer aneria bible wa ota guchi ke atsi gei tsa khonga wa tso ya sing ke midawa nto ke gutinwi ta endi begen de we hosi ki ghala sonda school ta ka khong khatsi gei ki tswa jun julai kola u i hosi khregi tam ta jwa ma khra khong de we de hun an mu da khid de we u ngawi de we ke gerka ka tsi tsa dawa ke wa gerka ki tsa gei ki khoe gerka ki tsi kwa dawa ki tane silang de long sa ha dawa sila ta kana ne kan ju sing ta sonda school kha thoti tsa tsala me tan khale ngui ge ngi kuna ki wa gerka ta ka gang kha kha sing ta ke mi tala nga sa de ki qeti tsa gerka ta mi nga mi nga ki tsa gerka ta tsika la kha ka nga o ta dawa kha ka kha tswang ta kha kha tso ta kha tso wa gerka ta kha kwa nga tso ta kha tso ka wa long sa tam kwe dwi wa gerka ngwem dewe unga wa gerka ng an mudakhm dewe ngi longsa ta bebala probir ng longsam dewe ke ti jala ng ke manire jala ng a e a fer menire ke ka ti tqao e tswa tswe ka ka tsoga du van ka ngwa to ka ti tqawa ng wa thage ti ke nqa ye froki konjuke tswa kwe o hong kwe o ta kha kwa kwe ta tswa tswe ka ngwa du ta kha gya tso wa ka kokoma ke gyami
2: sonda skol thota ti jala ng ke dewe ki tswasng somte tum ka sing dewe ka longsa so ske tsi ye fromika ke ngwa dewe ka longsa ka khale ngwe di tshuka ke dewe kwa belanger ke ke mtsing pasika begeni so ske gir ka kwa ngwa mtsing pasika begeni ka nghe gwa he nga agu gwa ntini wa tsi tswa ke sing ye tsego ke tam hum dewe ntini wa sonda school gir ka ndewe u somte sing ka tsi ye tsi tswa ka gir ka ng da wa khala nga tso nga he anda ke tsi ye he pastor ko ng ta ga tsi jala ng ke kletse tsele hi nam hetane ni diwe he tutu he jalong sa khalengwe zuka tisa ke ke tsige he sike tisa bible verse ke ta sike khutanga khoko mangama kemti ti gehing ye ge anda kha tutu ta saga ta kwa ke ti gehing ye khoge dhokwa saka ta diwe ta kon he ke tsige he sike ta nga diwe ta tutu ta long sike bible ta bible la ti jala hang kemti we ke dewe ki tswa momu dewe a long sa bible ng ta nghe tsige bible kwa o kwa ta khoma ka wang a he wa vizilika ka hinka hositani na gya moma ke bekhana ka ke sonda school ta henga kawe wa vizilika takatani ati zala hunke atete mhim dewe unna wa kerka so January ke ka February ke sonda school ka bekhin hi de inscribe hi e hei klasi mate so ske zuko ko zuka o hadewe ki folkhin si khrati ka dial u ka dial u ta dewe ka longsa takawati zala hunka longsa dewe ke gwa ke gwa ni khunga hoa ta khomo ni wa ngua wa tiye he sonda school a betigni ta sonda school kanwa betini ki ki kwa singi ki sonda school sing hunga tu hung sing ngoma eh enda fandi yar sha se bra o ka tso ka lang khale ngi tse gi ngo na ka nga ngi ki zu a onervese ria sonda school sing nga ga tuwa dewe ki mali ta zu kwa tuwa dewe ki mali ta zu tu dewe ki tswang zu tu gayala dewe ki tswang dewe dewe u gayala yi ding ki tswang yi ding dewe wa gerka wa ka kokoma ke gami he mang lengwe ki sonda school ki tswa
0: me sa ka ke ngabra o ke malita kama thota ka ha problema ke dewe dewe ding wa ke onervaiser hm ta ke kan wa chin nga tsi ke dawa tu ke lungi sa to sonda school e opa o enta iwa break ai
2: so ske me ngaka ka ka ha problema ke ale ngi momo tete gihin toka firstan ke ke ka tu duka tu trick dewe anda kha hang dewe ngi ke ka se me bkhina fan January to tu ke December ma wa khaniti ta ngale ngi dewe gisin dewe dihin gin ka ke ke duta sing ka tu dewe mali o mti mali nga amasala duka tu so ske jo tisa dewe ke honor ti ka tsin ke ke honor ti ma sing kwa nga ti tswa ngi ke ke ma kalu ta ti si sa kalu ta ngwa ke thwa e duta na khetsa ho hang dewe he dewe wa khaniti ta ni ni pas ya tsa tsa hang dewe ino kwala diwe tsowa ta 4 ta belanger ke diwe 300 diwe ding tsoka ngiki diwe atu khani ding san ka tsonka wa khani tike wa flis ga tsota duka tu ohiyo khani tike wa khistele ke ga ke op december wa tike he sona school gi anniversary ka on a december ke abrai
0: ke sa sona school on ai anniversary ngi ka usi ke tsai ke tsai akwe nam a diwe disin on sun fol khande yare ofu ka wa diwe ma ke wa sona school hi gatsu Only doing Jayas Colang, the Longisa, of whom only doing Jayas Gerkan, the Longisa. I came, I didn't want a little quartz who can go quad with Concasiki or Kirka, than calling me the way of Coca, Joe, of the way of my tiger, the Kula beer, and he did the beer, the Cavasita, the market, I get what the going on. He a kwa ke kulung tung satsikana ka tota wa tshitsela ka tane na ota a dia wa kerka ka tane ota da wa kerka wa tsiem tsama e ka ke sa ko unta mta ke kam tru ta ke sa ko se ka ka ko ko ta un program tane ma tsu un ma tsam
3: you cannot be defeated it doesn't matter who's against you

kakhula teka kakhula kakho kuyanqula incwi teka kakho kuyanqula incwi yakhanqathi kawo ta andake khumthude khumthude ngwashinga thwa kachwa e kachwa e kajank e kachwa e kajank e kachwa e ndimanda makule makule ngixhama wethu acela khonde ngungum kade ce xhunkuntwa ndincancoba kancinqata ke ngemiyathu wenu ngokuya takhanda deqenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe qenqothe nonke ka kunda gqimi mixhamata kade yawe kage yathe kancinqeka kamaqhoqha momu manqeko ama giyanqeka nqe cwadeda kangasinto imincancinqe jo dake mthum timata arhanela angxalathi kona ncinqithum xa ke enkulu iqe hambe andoda sandoda ndaqonda into ke nowahe kula ke khem qokisin hambala yakuyanquleka m ke umqorhane ngqaya kwa m eqoqa kwa ngkhonqi ta mata jaqoya ta kanqulu cha kwachuta ukwanqana ukwaxema kwa sandwa sanqo indoda gurududududududusha uyakho ongqakuta indoda maka da tramse da kwanku kutila kwanku kwaka phambu nquleta kwantila da ngiga ngike mtuna ti chokula kwa ubeta uqhamata ke amthum qhonda ncinqantwa ya ake qhoqha bancinqata ukoke ti da kuke khum tamtsa kwe chunko to angu wana sawu khamda a ka joga joga joga joga nda he kulakhe ke thi xhamukona ka joker ka khaka joker dake athi khwa yancinqake ke athi ngancinqa cha dake aya ncinqa mntana ka jo ka jo asandu ata yakhisandu da khisandu da khisandu da khisandu da khisandu ta o qawkhaw lo lo ka qawkhaw lo lo ka qawkhaw lo lo incamba ah dake ya okwanje daga kanye ngokha wa duma kana tubakala chu akundo asin ekwita thoya qhiya nake mkombo thoya qhiya mtsisi wishi nqeme tsise lixoxwa sithukho kada umtsi khoka da kheku nam mkhano giya ma nqeme nsada jike nqeme ngulukana nqe akiya kai ko a iko chu igqokunqanda kuna kuna kamqongi ya ma ntugiyam kugqayika ukuntshintshi ndugqayika umntshugiya andika shindwata xa besimxathi kunqanda angashixata xalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Quatre.
Juinda Gasaneca, Dacatona, Tinida, Hatte, Macquasan Atra. The Amtra Missa Missa Anna Yang, my product, come with Matumzi. Ambes. Come, Cucota. A colonelo, Haria. Gunnum, I say, oh, Ungabam, Tuanum, only. And then, Quajem, Kimqua. I'm being a mother, I'm looking from the gun wagon. Even a second door. I'm going to do a job like ink and the color, the gun, the color, the paint, the color. Some do that paint them. Ah. And me, I'm going to know the game. That they call out the game. They took room. Kagem kot ale mko mko gugum mko sa si gugum kula kwa ngon na chu kwa ngon na chu gitia iim kaya chiga na guna singo na kaka na pata kaya kaya gum ngando kaya wali kung kaya na yun itam kwa kwam kwa ngon apunta Hey, when I can get the lingo, I'm going to go to the color. Kurima, the Nonga Usa, Port, and Nora Crock, Pansa Uda, Tamta, Tatum, Tanuka, and I better know how to go. I had that time on the tour. The Pumulaganda Oki car. Crazy, and I will carry Mulaganda. That girly color. That corner, the tata, toots e cuckoo, that they get pugging o. Nega puke kota, konga nukwe kamta tata, kuchi nudoga puke kweta, konga nuka tata, kuchi doga puke kweta, nuka tata, kuchi doga puke kwei. Ting, uga namge kakwata, akholo. Ay kintam ge kakwa. Ay kintam. He wuna ginda ndilenge cha mwaza ye kakwa ngei, la ngese ka ne wa, tumi koka ne, kwa ike se tae senge, juge kha. Juge kha mba, juge kha. Kwa ndu jitam kwa kukua chifuti. He wuna kita ngi, hata ya, kangu kukwa, ninda chuta, ninda chuta, ninda chuta, mwi kauta kwa, ngewa sachata, tukwa, idrita, ngawanda, he wandri ngecha mwaza, adunga, he sikuwa siku faifi, ta kaunga ngi, sikuwa siku sezi, ta geng achi ngi, kangu kwa aga kajila, kangu kama, mangi, lulu michi ngi, michi ongi ka, kasa achi ka komi, I'm not going to be able to do it.
asada nuwa a trouvi da tok khada khay guwa gwa da asada a kon wa a ge gu da asada ne no na chi yen gu da no du din tam ta ka kala kala kala kala kala no won ku na kala kala da ka tumun da ge takam takam do kanda mwa chuya no no he wuna ge da ngaya ya da ge phaka phaka ga ge phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka phaka ka juwana na wanda ya we ama kwa kana skillem chochi shunkao o ta juwa juke juke juta totuna ka ge a ta ka ge gogum ta ge gaba te nna ga ba ka ka mintu na nuko ku gwa tsonda ta singe a mula we mula mula kama ne wa ta ga ka tswa mula ta ka ba ka tswa ngula he o tswa khatse go ndeo ka mngang ke mpoke ge ya khona a ngita khona ke kwa kwa ti tswa ta ta tsi o ta go ka ke gum ta ta ni tswa mo ta ta ka tso ka ta kwa go jo a tsho de ne tando a sing a a tla tso ikala ga ba a nne mo ke tswa go na kula ga ba tsho tsho de ke kula go ga ba a o tsho de kula go ga ba mjun ke kula go ta jun a khoku sing no sim ju se ba do ka ju ke tso maka jila jila maka ndo ake wawo teke aa kawa ndo matuwa ngekwe kama ngaba ta chit amungete nge dhawo yo kitu nge tuchi uwe gaya chit ngungu ngao kaka chit dhawo kumka angeji tukang kengwe kakwa chuchu ta kacha sin kuwa chu ta kacha chuka nge sin kuwa chu nga kaja daba ta kaka nga chuchu ta chua kena aa teke yige aa kakotaki wala kakutuwa nge kandwa ima ita ima duke tu aka la trend ye tsoka ka kwa kundo am trend de igi singwe tsoka ke tini ri tigi singwe tsoka ke yalo firi tigi singwe tsoka ke tolo firi tagia tanika ndama kamina yi e ka ocean ai gatani ki gawo to te yini yini men yi ka ke kwe tunka tsoka ke sing atube yiri taga yini na atuka tsoka ne tika nan ka ke khala nga na kake qhala tane ngatsing tsik twa da nan da ka kuna da ngi i juka juna ke khagai maga kaka ju mingula mingula ko qanda ka yoga o kwatsika nen tsik twa ke sinda ke ko ka tsing tsika na tso kuna ni tsika na toke ngwa o kuna do na da ke ngwa ke se ka ne go ke ngule to to ke tse ya kunda ka tano ke tse tuna gung a singa ka ka ka kho ike tsaka ke golonga ka kwa ti tswa ti ka ba akwa sin da daba kwa da bangi ti mai ke tu ka ba tsona ga ti kan tsoka ka ngola ngwa to ga bigi betri he wona ka sin da ngwa ka tinwa ka a tsola kula ka nda ngwa da a ka ngwa junge o tsola ka ngwa junju ka tsoka da ka nda ngwa kula da ka nga mkoka o da ka a kama ka tsemise a ti kongda sa go tuna kwa ka da mso ku ngwa ka mi ala ka ba ba kwa da ku tsoka dilenge jemwe zeng akwa dage sikoga sikoga mndoki makage giya kanye sikoga a chikana ko ku sanduka ku sanduka to do sin ampu etsisika ngo amakulita ngumtram dage makulita ngumtram ta thukukule man ngumtram ta a a ngule man ngumtram ta a kwangule man ngumtram msele ka sa a tria ko to do sin a kana ti troisin debe ngoba ya ya ya gun ngana ti troisin debe ngoba ka gun ngana ti troisin debe ngoba ka gun ti troisin debe ngoba ka gun ya kama kando a kando mne ko no ka mne ko no ka ka chika na ka nga chinwi ka kwa ka ten ten da ka nwi chika chinwi he wona ka kula si ko ko khia ko ka yi ka ke ki chu ti ka ke ki chu ti ka ke ki chu dikagichu dikagikorea dikagigia ngoleka kekanda kaisi ya kandwa ikagikabagam wa kawagimu kwa gimana akijanyosu

0: kaki kam nga uling apun nga oka ang kagong at ang kaso magkakoy kam kalay mga mga ulta mo yati yung at ang XKA FM kwa na may kamalaki 14 na September
1: 45 dak manit kan kita ng mga tiyong nga wa aha ke kong kira do XKA FM na kamta kiasang kan kita kamukong kimanita kisiziyem ta tangki kwan kong ang mga program kaya kawin nga wa dam ta kiasing gim ta program ki chang gam te ngin ki te kolan ngam te ti somo te ki ti sa ko ki awa dam ta kiasing ki presi te ka ki ngo ti somo ki ta program in ki awa ta tut ke ola se nga te ke khawesi dam ta kiasing ki ta program ya ta tut ke tratam te ki te ko te nga ka ki awa de vi kun ku na ki ngana ko vi lo ngo sa te ko ngo ko ye ka ya ki awa Sunday school, nanti kita ngerti saya kue kaya kiawa, dan tu tam jang ke kelang ngam, tapi semua yang kiawa ngai tergong, aku nanti kia itu kam ngam tu program, kita ngasi ni kia komasi, nanti kia sen kia ulah kau ngai kam ya nanti kia kau ngawa, tu kula kita sih kita ni kia ngawa tu dalam kita cewi si, yang kia fikir kaya aman pun kuna, ati kia. Tu kalau mungkin kita cuan, nanti kita kawal. Tiga sih kita mula program kita langsir niki komasi. Kita mungkin alih ni alas, tapi mungkin kita tu sila.

the general te tema te channe ngeno di the general te ankara khana o tan ki si thandaza tati tema kotao ya khiri khiri na tsamme ngice ska temono se ko ni khe tsama kotao baina baina tsam gum tsam kha menete tsosa nge kra kho ha radio x ka fm 107 o ta khona ni kha fm siki no mbamba mbamba to di wakaha akamga to khwata teta radio x ka fm seta darana tlaiten ke ke gotwe tsamme se ya ngibina kho ata khwana ngoto no ti tate xa e kwa teno te me xa e kuma o hi oro tsantse o sa cheka ke mcu kha ma ate kwa ha sonda e mancima te koma de kwa ha te a ka te mcema di te nama kota kuondis di 13 kadin a September takite mgoem de a kurie twede senten sesen tuantaham September en yaha kangoe makurie di kaye ki te se tati te more kwa no te ki dri ngoe kwa brena hata kwe ku te ki kurie kama kwa nko nge hosa akwarenka hitu te tuwa nko tao dara nga waka kusonda kleje te tuwa nko ui kleje dara kwa kwa ha kate tuka ate moritin atual fire kama tena te ukam ha te siya kukwa kuka gohem bamba te kam ngeja tatu anka tera ti Marcus Jetembo.